자비니 sensitive mind eva bong kata buk sung brok ng kati ni tinang ni jati brok ng sung chubana ni nang le phai ding ke chung hai no hai tini tini ni topic ko koklam shalai phi aba kok do ko ke wet ke bo kri ko 2326251 ar kok do khai hodi te shahodi tini ni o shalo eba again sai lever denotation shalai tong nayo bahake shin ka shunani ba chung bahake chrai rokno omoni yakni ka shunani chung kop men dok to kobang mano shep na